yowa metu don so da madina gasara metu don so vita zama kakara dok la bere seli na la bere sermano kafafa lan so to zama manaza masana ba bai ma da serman mu ga tingna bo president masena akwai da madina docteur harun kabadi tesu do kanza pel na delegation bazama ina unspa ko gurzaro delegation kalnafa pil directeur ai directeur mamu de wofuna mamu africa maka mulcham zanani te kinma ka shildan yo do akoyi dama dino senin on ton di do yon ko gur do ka pastor mana do yepli ko gul ya bala mata don ka tsir mana ta shiga na faliyata ko gur do fu ka ya ba jino ka je kan za pel na predama sena rashin buma kyaye karaso in ka shirki ka so ga don yau ta talai gurzaro wuro bosai wuta talaka da sofa na bo jamsu ma zamo ka bun ka jam jamsu ma bo biyan yau ta kina bo ta tilma dunin yau ta kina ka in bo na bo fa gapil selena bo biyan za ta gapila ga dudduna afrika boro daga hainin tattalaye ka so ga kemurkan lamunai gurzaron farakwaye so gejuru bono bo order ma constitutional ta kala so ga in bo holan ka so fa bo tattalata doni zata gwawo farakbo kinrita tarbo bo pane so inre bo mamo la gardo ta ga kiwo farakwa na tawai gurzaron fa ka buzan ma pilbe famanan ga don kan bo madurba jaba yau da kin bo makine dan araga jafaliya ka ya ba mu dudun na bo ma arama fa ma kana ta na bo ma president sirman ma president ma de bo sena mo tereki na da UNSPA akoyon yo mai da mai da ya fa zanin ma ka je sub tohi kanbe ako da ma funama UNSPA ma kya akolanta akoyi dama dina andrew sa beston yo ma wa don point de presse a don point de presse o ka kim bo yam ma jemo doni kal dangayen bo zama mo zayam ma jemo don poster chat ko za unspa ala don zayam poster chat pali gol de un don point de presse ka tu yema ajema doni mamu punge lilbe akaje so fa ezani aje don boye shigeno ko kal dangay doge fa bone bu mamu don fa ka mun tam zanani ne bo sir chad musu ban bua ka so ga gbadun zanai gol de un fa ne bo refugee ko yeb don pelibe ko do fa si so lan ya don no ba pe buma doma fa bata suba point de presse a koyon yo delegation ma parlementaire mamu olika suga ga yezani akoye zama president ma de bo député de madin ali kloti kulutu chaimi don wannan zanata su kalage ka yeza su jema mo de la nuana toza boko haram magili de tribura faka yama ina lakchat ko gorzalo dubge yenzalo mo l'hôpital ma za o mo ngbo l'hôpital ma universitaire ma renaissance ko gor bu ma zo mo bunu pare ka rafa bo yenzalo no za o bo ra so ka sera mo bu ma ara mo so de nana to kamal na yi ke juli wa doreyo zawwebe bu ma do je faisais au lanota yo secrétaire général pato guay mamo pa partima din mps secrétaire adjoint pato guay yo mamo bono bo gbadul pa partima mps o makene dan fa baye zani akoy de madina mahamat sherifa beshir jamuts yo dausa dali ya ne yon ko gul do te su ne vendredi golan urta te kineza kimani ka la ye du yen za su je mamon jar na gabe
gorna to zo mo kalgebe l'hôpital wo tabo zo zage don kinara po to yang tsue jema mo kabo yang ma dina barka tolorum gol delegation mo kagyo gere jul kwala zo gini yifaga juli ga nyiza sue jero ka shambo la mlabta mdira faryala rana faliata gol zoro don yabaye capturez avant peine donc de son chef d'état major de bousuje général de Madina Abakar Abdelkerim Daoud Anglanta yo neto boyema doniza bukwaram ye donc kinazamana gozaman mama kafak lili ala lana to melere bu fara la pya ya mane bia figa zam so ga won dorwal ma ka so ga ozabu wuli de kina sanye ma gouvernement mota domr bumai ka gamma ki musu don wako su da kinaza sham mamu no pulle vitale ko ara fara ne yo me dirwala wul president na yibo wul za su je mamu rawon ge wul president sulmana yo zaman wadar wala cham wala su fara boye lan za su je ta godar wala won ge nul da cham cham mai won jul president ma conseil économique social culturel économique yo akoyi damadina Ahmad Mboud Mohamed yo wona jul wona za France France lan wardar walata na za fa fa bura mamu bunu bu Europe ne li adan po mabu affaire étrangère don wala bua epigita fa ya ba don falia mabu ala la ya ya na bu za je za za boku aramadul bu ama da tayi gaba ge na sirchat na ita pa fa sirchat mama kafaka sin nijira dama din brahma mat yo delegue general mamo do yapo guvalama mabo komin man jamena dama dina amina kujana yo parti alliance socialiste yo renove integral takina democratie la paix sociale au Tchad coordinateur national agolan derwal won langeta Majesté et Sultan Damadina Mohamed Bezo Akolan Wadrwalogeta Yo Maye Zama Zagwang Mamo Gbalazabote Ki Mamo Po Fako Mandul Tededan Tedezabote Ki Wadrwalai Ka Yihola Gene Président Nansan Yevza Suejeta Maye Ta Zama Conseil Ma Provincial Ma Tanjilei Naza président Bwera Dama Dina Yaoyen Malé. Doudan, on a dit que le Farin de la Bouyanya a marre Ufa Faza Suéje Ma Oulbe Soa. Nayeta président ma parti ma rassemblement Tchadien pour la justice Dama Dina Korain Jimmy. Zawon dan Fara de la Bouyanya na Bouza Suéje Mbaza Bouza Terroriste Mage Doraya Mana. Ala ufa fal president ki naza suje sermandan umau aka so gebo ki ka so don ye serchada wala tafa bwa wal president nay yo afa zanin po pane ma don majul zama mon ge bangla kamo ka so ga fi buma majul zaki wala majul bwa jula ka so doni akoye zama mo kana don bo be zama dina terroriste ko gurzara hu gbara docteur dama dina tisambe lamsikiro ko tisambe lamsikiro ka kazizara hu nan fa pene ko da su wala daga pana do dictateur suabe da so do bo be ko gur medecin hu na togo makani yo ta kazisu do na yo yo dabli so don kaw so fiya da ji za won da kin da ki dan mu kyau da fali aka zo zama mu dubu don bi mu so do bo so do bo ko gurta so zama min sarma dubu jam so tareki ka da mu gyo ka shirbu ra ka so ga don so ko in guvalama da kin da ki mama malaza an tiridan don in to so min sarma mu dubu zan bo jam su da madina abdul majid Abdrahim don soko peli te kina fanayon fana bumaza musul faliya yaka don
mon de tetre su wa apogave ko te don soko pli ko ministre on faje ta sen yep zadan mamun su kana da yim e faliu a sen yep zan adan ma se mo gba ju gbera ga ga pli ko ko bua ma ki mo ge de blan ka zam so ga gba ju ki ge pli en on te zam ka ba duniya ba bu ma ga ma kyaro a so deni deni ko afrika da mo banta terge sing mo boai bu ma do mo fata su na to mo te in le godon yo vice president ma de bonne pour administration territoire te kine décentralisation de ma dine liman mamat de mo te su chan vendredi gen fali zama ka gafa ka yama dine maka Goro te suon ka gandon haj yon zao avyon ma pide ding wala dasa ma pide ding e zo te su ka kagani. Goro te ho ge ka pato yang maza mo biak wala bil yang maza mo biak zang bato te da yuse yon do ge ka ng. Goro ne zama kyar na pa fa masir arabi so dit lanta. Ka faze yo du ga don gwegero ayi fete treba ni fali atesu fo don ka president zapapin wawa bu makana ka na ta basir matna akoi bu mamje bilan birbita ga di da madi na ne ko omel men damje ka boto ko afikamo sauza la lento ka bin technique

Wati agan oke jangan rakar kali kita nak orang orang musang dalam ini demi kamu. Abang orang musang ni bukan hal yang macam orang orang lungu presiden kesena lungu cina doktor Harun Kabadi. Ia curah aja lami air nata lungu dan menggedumu delegasi yang ia maya wagan migo ini fa. Ngeforang dah nama rugu lungu dan menggeduman. Ngeda ini jangan dan kita ngeda ni awal dahulu Afrika mau foto foto anda ngebawa orang gaya lungu cina doktor Senen. Hutong, yo ingeda nauga an kida unde dole ngamno chada handu gadran kiyo ya jangu ite gaya tada bam nangi kere kada agra halama halnga dai halnga dran de mi onge kere kada dole ngi yeru walli mata ga halnga dai lu kotra gani yeru aner dai yo ngayo yo er halama fodong dai namur mi ngamno handu ngi yukol ga dai kaga chef ngi dran mo nga fodong garan ngi mi onge chara nga sena yo dran ga ya jangu gute gre ya tada bam nangi kere kada menang dai dran ya ja ya ka manaram halama ngaram nga dai dran gre I chal ni nga naiga tugune yu halnga dai na dan dawayu halama hugu ngang ramyu dinge kede kada yanga ya jere ya ka unde ka lingaran ge kede kada yo ya jere ko dan nari rendi ke dai dawlan ngam no gre dai na ko ina uga dai na al a cer ka kar ngan bu ngan dum ngo ogum ngan ge dai ni ke gande kal kal yo yo ga hamira andir jo ga dai yan nan lu ngo dan mo ngo president ge sena yo yan nan shukran daga fu dong dai dran dinge kede kada ngam dran ya ju ga yan di kidan garan ga yo kul halama han ngaram yo inga dai dran yan yan pogo dai dinge kede kada yo ra halama han ge dai ya jenga halama shab ngi ko la handu re dai mai nga halama dinge dran do ko ngere yaje gayan kidata yigay ko le corona riya ndega dan wonna chana nawna kre lunga kullu dai dum ngi unefa nga dai foro dai namur ngi nan mi go dawa yo ache drana ko radan nare ndu ache yema re kal kal kre dai jingi kre kadang hele ni akul ngadra ma hera yidu ga mi go a foro ngi dai namur foro ngroi rapiso a foro ngi hal ngi nan ngi mi go ngaram ngere dai dran ngi dran mu ngi mi yo yo hal ngi nan dan dawar kal kal dran go I janda nga yo yo nga dai di dan naka a chona halla yo ya munda dan nga a fodo a dawla ngam no chada handu nga ni nga hadran ya juga ical agar fodong munazama ngi kedenge dai yo adolo warengi dugo mun yedran mangi yamande ngam migam ya juga ni yari jogo yan kidanga ran kala kala onde do ngam no chada handu yo ngi dai dran go ya chaga kamur go dai dingi kede kadang dai dem no mo chala udran nga hal nge dai ya kwatala gam no yo ngi ding dran go ya chaga onde kawli ngadan yo lunga dan manga kullu handu ga wannan kida ga wanda dai do lunga muna cha handu lunga dan manga kullu director ngaran nge dai dingi kede kadanga kullu nan yo dan manga duman kota kota yo ngi ne fa lungi chan ga andreu sabeston yo dai nauga nago kida ngana aji lami ngi curi yo dai nakamai ga dai na cha bon mi ngi pi haban ngi kede kada yo ga dran ya je ga ta da mun ngi kede kada ngi kida ngana ga dan nani nga an galu ga na ta nani agre dai kida ngana na bali yo a chono dai a ki dinga na wonde berni dum nya mana handu nga au da dai do le ngam no fodo dingi nga cha dingi kede kada yo jowro nanan kida ri yo yo nga dai dinga na cha gre cha fodo dai na murgo mi yo refuse nga mai ju do le ngara nga yo kala do le ngam no handi ga mun da dinga nga mi go nge kede ada kotara gadan halinga dai hukuman na mai tayga an kidayu halinga dai dran so yamai ga iru gadan ga a chona dai di an ni ma corona baliya yego abar gite ngiri abar ngi dai namur gi mi go delegation ga yama ga yali amu mi go nga dai lunga dan munga akul president ga faro dum ho rom lungi chan ga ali kulutu chai mi yo curu ajla mi ardan ko namanal namu akre ngam no nga dai dran yata kongo sanga dai mi go terrorist boko haram ya da na undo lak chat yo ro nga dai mi ngi kede namanal ga undo hospital ga nam mudan ga da kim kim mi go nam gol wo ga dan wo ni ga dan nal nam don yo wan ga dai nal ga da adu ga dan dai mi go yo amun nam kana ga dan go al dai acharan ngederan yomi ngi yan kida ngalagre dai ata kunkunya dingedran yan ma diye biere nde ndega dai nalga dan go najiga angala dan ngene nawdan ga dran go dai yo ngi dai dingedan go nalga dan yo go habar gite ngi habar ngi dan yon lungi chana secretaire general ngi nayim kinkira man ngi MPS yo dai ha nama dan yan nacha pol jamangan ngi kede kada lungi chana Muhammad Sherif Bashir Dausa wol ni dan na liyo aji curu jima yo round hospital nga da yakre yi jina liyo ga nan namdan gam yo nge kede kada yo chono da dran homo MPS jik nga hal nga da dran go ya li amaya fodo nga dan tay ga yukolal kre nga mno nga da dran yata da kongo ayum ga aybu nga barka tu loromio re che gnia won da kawli nga ni mi go wol ni da dran ya liyo da yawnu lu nga dan mo nga kul kre maduman chef d'etat major general nga kre yo da ya nan nawnu kul nga kede kada nga da mi yata kongo da dran go lay hami nawdan dungi chan ga general Abakar Abdul Karim Daud
yego habar ke tengere habar ngadan yo namru go yo say minde singe dai ugoro migo kala do yaw ya akri ngamno ga dai ya yala akri ngamno ge kere kada si weta kungo awnde dai province ge lakcha dio dai a handu a radio chat a handu mi ngi kere kada dai yata yana mi ngi kere kada makonda de wa wena ni mi makonda ngi yana no lungu yana na dai ya dan mungu gumna dawla ngamno yo lungi chanaga dan manga akul lengge dumunga akere chaade jek lungi changa president ng akul ga gala mang da namru go fodonga habar sire namru go fodonga hadanga mno ir halnge day erni day di fo yo lungi changa ahmad mbodu mahamad yoygo lugu day dawle france nyen day lunga akul dan manga dinga ran ng dawle ngre akul dan manaka yoyngre day dan go nanan mi go makanda da gan lunga ambassadeur ng mno ng changa akul nigeria lungi changa bra mahamad yo lunga akul directeur ral dinga dai dingi kete kadanga wala ma dingi haundu commune ngi nyamena dumeyo dan yen icharga amina ko jana denya danan mi gey makonda de lunga kul ngi changa parti nga alliance socialiste yo go dai ndan wonan mi nga makonda de yumi ngi kete kada yumi go transformateur ire mi go nga rassemblement pour la democratie ire parti ngi kete kada yo nga ya mai teiga dai yanan mi ngi kete kada yo nga yo makonda de gre henan mi makonda de yo dai association ngi kede kadayu migaw ngi kulga dai droit de l'homme migaw ngi kulga nam hugungo hoyere dai lunga akulle may nga dumu nyamena handulu ngi chanaga mahamad bizo yero migaw ngi kede kadang dai kulen ga yo korona nari arande migaw ngi kede ngi kula mandul seir migaw ngi kula ndo province ngi kede kada yero wunda tangile seir dinge kede lunga kulle president di hinge kede kadang munazama ngi kede kada nga drango korona nari arande yo ngi dran nga yana ni migaw mo kandare dai yakni madaiga agar manar mahallama migo akri ngam nogre dai yali yukulgre dai dran migo kala do yo yawi hala danga dai ata kongo agar manar mahallama aybunga barkat lurama unge migo wa boko haram yawi ha akri ngam no yo rangre dai drango yanan dai lung dan mungu gumna dawle ngam no marechal mahammad ta idris debi hitno yo yo ache ra yanan dai migo ngue dai ya ciringa dan ngi migo ata kongo ngai go yanan dan makonda de yanan dumu dai ya dawle go makonda de yo ngi dai dingiran ya chege yego habar ke tengere habar ngadan ya namru go churu giyore say mindasi lunga yacena migo abi kalado yo yacena ga yacara ni ke yor lungi chan docteur tisembe lam sikreyo yo dai na ko ye yunaga naw akul churu woni ngana yo aji jima ngana ya nakama yor lunga dai dan manga akul ministre nge dai dan manga foronga dai nan mi wada wada lawni ka jondo dole ngam lungi chan docteur Abdel Majid Abdurrahim yo dai nataniga drande ciringara ne yanga yalga dai yalga fodonge dai hanngina ne mi goda war dai yanga yamna drani akal ku ga yan madai yan ciringana yo hanai dani ministre yo yawon madai mai da dai ya cerni ga dana cerio dai ndoso hamera leri jow yego abar ke tengere abar ngada na nyamru lungi changa vice premier ministre nga ko ngi dan mungu akol yo lungu dai liman mahamad yo turu dan wonan chomna ngan gete aga fodonga dai miyo ngu ku rahul woni nge yali jo haji yo dan mungu dai nan nan chomna ngaran dum ngi tengi a wonda haga du ki haga raka hal nge dai cerne yo a wonda dai ya wonda dai geru dum nga hal nge dai mai ngana hu wori nga aeroport international hasan na jamusa woni nge dai nan nan yo lunga ambassadeur nga arabie saoudite ngam nga ko la wonda dole cha da handio yo remigo jamay adina remigo jamay ngekere karanga foroga dai namurga halnge dai mainga hilaga migo ngalga migo yori yoro la felle yo ngaso dai apara ndena chapolo miyo ngekere karaya gadranna yanna chobna yo wote abanga mun tulame dine mingo sondo kyana ramose ndi rakya raka haga du kyo haga raka nana walga mukem balona mamudrun tanu mun wa ayya logoran kara ayu ndi mindiki ke kenre haddo mukem mulagrono kabin technique.

xabar nga mu nag matin mu day karanga mu nag matin humor kargan wana nga gam noga halla halla mu kurano ko tagay ron day sa bi sama no mu taro lu kurano matin humor kargan yo nya digi de ala ko man yande day yad na nga ko landara ngi jiru lu ko man halla heri mu wara ko man do lu mu ne la fiaga dum ko man halla heri dum no ngaso yo nge day dinga o chalo o chaga man kam nga day dinga dinga o chalo chaga a ko jaga day dinga so ndio mu ga do do ko man nan ngeli aje litre na sa ki anara mo se na akani gite ki ara ka ga dum ki ara ka mu rom ko kala ko robin chapa ay nga day wajja gyoga so nda banu no so ndio dum na ta na re jan ko jup lu na kana ga ci ringa wa ya ibrahim mamad bo mi nga na kana go dum ga kula on de ka bin technique na ta no mo kara go ga matena no kara ngam no go hum matena no bar ngam no go hum yo day mu choral dum technique sangi chana mahamud gasara awara yon diriji dante ngendu ngere ngena mugulu ngere ngena chalo diriji sere ngendu mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena mugulu ngere ngena kiara kaga dum ci kiara kay murum ko kala ko robini cap gara ko mania ter la fedley da yi ngandum ko kala ko robini aga ngi ngi ci gamu ga assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Chiva fat bayri dogo yamba bara gori organa dogo yamba kar ya ikali hutla da basse dira hla da basse dira jora kiki jira bol ka tari wale bur ka mahidal bur jedi wale gol me avok senateur gila sabe wale docteur Arul Kabadi wale fini ya koe gila koe gila zida super super lu su dun fok ya bara UNFPA sabe e vogo zida di direktor mazida sabe ya bara senel ultok awa sama me bari bada wani ki doktora Arul Kabadi wana zihili baza huri wazi mpaza rwaza makla nungo lili gara yamba sunian vok yamba ni UNFPA ilamo yamba spaini chata ka tani wana kisi masipada chungu za vokoza alini na shlegi ili nvame lila hini wana jona kikijona zmak yamba tlani dongdo rahtlana gara yamba chili aro bada habara zmaga huwa hili yamba kisi masipada gara yamba aro mniki ila tazina hala wani hini nuna zini dila na yamba suma isumana iwa ya isumu na zulu zula iris kono vo apa mbami nifu mbaya wailazi ya gara kazina gaini ni mbari wani yangi ya mtla mambeka nuwa na mhili maku wahana basma inichata gazi uri maimana mula bin eila nail wani atlegi ila sleiti te eila ne nesuma suma nguwa roma na livuna kazen wani ini ya zifiri nini nikana kiketi lala ya yoi senator gina kolo na wana mgide fungolu basma suma ni ya ngagol unu basma inichata na ala mhaza yeso unu na iris kolo vo na kanka kisun mazeri azi lata wale agi ya mtla mambakana huwa na midia lana sule ili gangwala lina ya mbasa mairichata tani lili la lisuma isuma na nga lisu na urufo ya mla sionzi ni lili vani irizi liti na ya mbasa mairichata tani vatbon kolo na ni hura lisuma isuma na chuzga avogon lili awani huwa ni sami direktor mi amba rahlima lisu ni avogon ya mla UNFPA ya taika tani li andriye sebas to wani hili bani suna sunuma taika tanile haa wani sunuma bazarana zingamziri wani ndaga wana maholongu wani hila panbola ni muro jini huri mazimi suna nika jamena tani wani huri mazimi suma jiona kikijina minifiruna kikisu maisuma na zela zianu muru makalina wani huwana zima imi jamena ni tani ki ya zimi gori imi kenga wana mhidila na vami na diwa arana aso do liso do kap gole lili da da zetil iris gole ya beze swaswala a duru be suda surige bob duru be suda ir ka chuka tay tadila a gvaru ba cha do wali sudu wa bi wala sex swaswal ara lida lida da ka koloto dati abon tadi wallahi deputy gira sababu go zidahli ali kulutu chai bi wali bur jedi awada zi dur hopital la renaissance de jabena ka tadi le barzi kolas gari subana fi daka e yaba dagari la chata wali azi gole kolas gari zida wada zi hazili so ululahur da bazida wali rab wa ali prezan ali kulutu chai bi wali hili dia wali hii digol doktor wiswa isubu kola ni izi litida udu azgari iswa isubi ga dakada wali azi kazi hidi chile chile dati abontani wana sekretera mi ahi jina nmane lisu nukono parti politiki ya nana parti politiki mpesa ni Mahamad Sherif Dawusa ke daria udumu wani burvandridin burmukamu na wana zimbahu doktor gola ni yana na garnizo hulka jamela tani awani bari bari wana zingol bangola azgari suma isuma nifi daka eina awani huri mabaza argana goni mila wani azini hii juni tengtetega nima golo ni avok azgari nina awani azini ina wani sama imana koli ya mazgari nina taitani li general Abakar Abdelkerim Dawud ya azgari suma isuma na unumu na chani suma isuma na iki golo ni su MPS na dati abol tani wa ndali gana yamba duruma mnina kak wani kolone tenki tenche wani miru baktu mazane tani wana zihini yora yora za hanu mamulu yamba sima richata tani masuma isumana semyeze fi imbani libi wani kolone katani licha wajewula kikijina sami man amat bodu mahamad wani nisuma isumani ha ambassadeur ba ila sabe bara braba bata ya ba basse nigeria na le delegation al gouvernement bara abila ko jiala
Ah, wadi li suba daga li suba ya parti politik daga li la cha wadi yor bazare ka tadi tadi sultan bi sara sabi bala babat bezo wadi sabi bala voka buli suba suba ya basi ya badaga di badula wadi suba zin hala suba na bireya hi yor bazira li gare ya mla di chori lida jivel dat wadi ya dikite wuti tawai hobi di da wad bura ili la chati ili la chabi a subai la wali subai subai chuk tazia li dari chode da wari vazia arvi di vazeri wali sabdaga duk de wali doktor TCB la BC kreu a wali kiraze gabai ko lo da wali haze bura vadri di wala bi li ya hi bazali ki bidi sirra ari ke dariam subai subai li suda bo taze e de wali huri baba bidi sirra gi de pogo le ba guvarbi ya bas pari chatta tari subai subai hitaze ari doktor baba subazili gabai kol sha baida basili at gi kali gi at gade pradeu di jola halafat baidi dogo yabba tewra ko do jakila dogval ko wora do ka tari te di selba but gasara ali ga huburu holo so gole kolelale.

ci vafat bay di dogo yabba dirgoro jakila dogo va yabbi lila ba jogo de wala e kaleur vol solda for solde a jeo da ke kicira bol katale wanda de le colonel Ezekiel Gaday le colonel Balagasu Toba Bokasa Babu Balachi Ade Kabulu Gabagasu Abraham Gayok de Jai Hassan Jato Badi Gage Philip Gada ko de bande da Sabiel Balju ka Dafi Bulus Tobio Bogol Suba Liberot Gandai, li Zeba Alabdu, Abdo Koubla, di Hassal B. Tombogo, li Barka Babu, li ki Barka Babu, Sandi George, li kase vouti Gondole, la halaswa ispane Jamela Katanina, awade yazi dial vol sul wala libat ba buziya huye ziya li ya buzi barbi li kubla kubla keiba wale kubla keiba fibala lhura zibi lew bayana awad vol sul da iha hela gai li ba Gabriel Tobogo abarab badi da sidi bogol suba zala lhura zibi belena awad vursuwad ihali ba gage gamsuhki eli bayzu ba azihali hurazibi golo hawalala vursuwad ihali ba bokasa ubar kalko yakub kalko azalang hali hurazibi lew payana ad vursuwad huwayel ba sebe sumayisuwad haka hurazibi lew kondorela hana gail ba wabizu robert lima banjang lamtabu atar kama jacob wari suba suba la li adesse le wara ti jabe ta di hakki ta ta da lawal vul sul bad baba yala tasbi wari azi di alba sabi ya zi abali ya za suba suwi sub tek ti tek da halar ba da chugub chili ka yar ba chugub chili idi ya di avo capitel badde da sabiel baju badde da sabiel baju li wuru quartier di godubara suba suba wi uzura jawda wala zibgare hek ibaba dila ko walba chubchi chukchi lika burbi itil kayl burub lege atita yoko loli avil di boshi til be burub lili e doko be awala lola hila balol hila bi hila sem fi subura alo halo ta hu da deuli colonel Ezekiel Gaday colonel Balagasu Toba Bokasa Babu li Abraham Gayan Balachi Adek e Abulu Gabagasu bande da Sabiel Banju Gadafi Bulus Barka Babu e Tobio Bogol Suba Liberot Gaday Jato Badi Leba Alamdu wali Abdo Kumla Hassan B. Tombogo Gange Philippe Jai Pierre Sandi George wali kase vute gonona na halawusumu jamela talila wala zidyan vunsunuma na limat buzu ya uyezela buzu mbala ni Kumla keba Kumla keba fima na haluhura zimi lewu bayana awan fu sulda ihala gaidi ba Abraham ba Gabriel Tombogo Abraham badi da sidi bogol suba zalo hadi bele de ba gage gabzuki eli bay suba zalo golo hawala bokasa ubarki yakub kalko azhali huraz billew bayar de suba suba huraz billew kodore la fu sulba la hiala tazihala gaidi ba wabizu robert badia labtabu atar kaba jacob awari azi holo diyar basubai subi widaki latazina halak li subi jamele talila ba ka desi adesi lewur ki latana halagar ba nazi chukum chili ka ba chukum chili na vo kapitel bande da sabiel manju awari huru karcheri gondu bada hazim ko loli avu uzuna jeuna na gomi kapitel bande da sabiel manju wanchimba nina vo tabu wani sumayi uzuna jewona na zimamu gani gagana kola wanima chukchi ili kani ii ni yati tayo kolo ni Dimash ni til mehpuru dogo
Alors la hila wa la hila sem fi e sumur. Parce que soit la la kakazeli la halaga bi hako yorba bi la subitu ko dir buru la la lo la sabi hi chila a subai subi dagai la halon de odi sabai bar wi la di vag kata a ga liva di bur kalde o la hilba buzuk ai hawa ta so hal kile ta la halaga lo la sabi hida jabri yab alo bai bar chugi yab a dagat kak de pradeu deu ti deu li da halak tekri sirali ga hubu ro shi sokole kola lo bilai ba fayta ya had bogol ti bosh to li la bay.

munta kala yai kumadini pamai ngana yanta ko masalu wange kemdaire dim kundili ayo teru gosna jo kumajgini kadmini mer kadi ay madna parde malan kadi de barobwa nubai koy barum bola kad ko munta.